amang ina lo ni ti la kan ngai thak tak ron satu kha felina lerem roati ani ole chuli jong su tukina tana pathian fakna la in than kan ngai thak theite anni.

athil siam te ti thla le lel pa chuan zai la ti thla ron rem tu te kha ti kwal pasor bia zai pol te ane lunglei district upc choir ten iswa mel ti than rem lo ngai thak chun zumang o

0: Isuamil ti laron rem tu te kha lunglei district UBC choir te ane ole zuri zong su tukina tala zai bol te kharem kan ngai thak thai su ane hei hi Akashvani Aizawl ane tuna chuan pathian thu soi kan ngai thla anga isua pan tu te andam chin ti thu kan ngai thla anga he thuron soi tu tur hi Reverend Dr. K. Lalom Zuala Executive Secretary Mizoram Synod ane ilongai thangu
1: tun truma hian thupui poimo tak mai isu apan tu te andam thrin ti thu kan soidona thuthlung thara achan chin thabu ziak tu ten thil pakhat thu mun an soinon fo chu damna mamo a isu apan tu te khan an mamo damna an mutrin ti hi ani isu apan tu mit delte mit ti varnia Parte ti thiang limina noma ke bai te ke inan kala natin renga na te ti dam ania misual te ngai damina noma ril ruke chia ten be se na thar an muthrin ama pan tu te hi hi suan ati thlon ngai lo ani isu apan hi dam na kong ani ti hi kan point ma sabera chon han soila Bible kan mu fu chu isu apan tu ra thutluk na siam ringot po hi dam na kong ani ngal ti hi ani chanchin thramar ka ji bung som chang som li paruk na tranga som nga pani na middel pakhat barti ma ya chuan isu ne na ama mo cha na om ti sia in isu davida fapa min khongai ro ti in ngen ngol takin awa midang ten lo ngoi mai tura anti poin de se na sang taknen isu apan lui tlata amit ati varsak ta aloni kan mamona dik tak khrechunga krista

chu tiang taka rin na nasa nen chuan i suapuan mor chu adeka damna changta ani ti kan ria isuan ka fanu irin na hi idam puyani e tin a ril hialani rin na awang hian pathian thil ti theina hi ne chu thei chu ani haulowa ma se ati damna chang turin keima ni lam chu din mun tha kan in din tir ti a chiang hle a chuwang chuan mihring lama kan ti thei lali su krista rin na tak tak ne na pan mai hi alo poimo hle ani tin pathum na chuan lali su hian na hne na kal turin tu po ama pan tur hian min du ani lali su hian na hnen pan turin sombi kanei lova tu po in ama chu pan turin adu zo kani isua somna omoi tak voin thenga lading reng chu nangni thokrim le phuri phurjong songte u kanhe na lo kalula keiman ka chol tiram cheu ti hi ani heta lali sua somna hian mi zong songtan a in hon zau zia le mihring te phurrit le har sat na tin reng sutkian pui a in huam zia atar lang fie khop mai dam na mamo tu te ta na dam na le ha na nei te ta na chol na ko mu turin a in huama tu tan po pan thei ania tu ma hi isua ti dam thei lo tur khopa na lutuk kan om lova ani lo le sual lutuk atlan thei lo tur khopa sual khur thuk lutuk ka om po kan om lova tin ril ru le tharau lama siam that thei lo tur khopa ke chelutu emopo kanom heklo ani tu po isu hian eng anga natna nasa nei po ni sela ama pan tur hian min dua chutiang chuan min som ani tin palina chuan isu hian taksa natna mai ni lovin natna tin re ngna te atidam thei ti hi shia ta tho me isua ti dam na chanchin bible kan hu tam ber hi tak sanat na chi sang sangana te ani deu bera ma se isua ti dam na hian ril ru tak sa le tharau dam na fam kim pe khi athil tum ber chu ani thil ti su ala wanga ma ni in thiam lowa ril ru se om ngoi ngoi te ta na dam na te lungai le thamuan ngai te ta na te hlau na in ti buai me te ta na te khak na le huat na thin lung nei te ta na te le tharau lam pachhiat na tharau lam nun korong nei te ta na po dam na atling ani zeng pakhat ati dam hne na khan isuan kafapa isual te ngai dam ani to e ti in ashila isua ti dam na ropui ber mai chu tak sadam na emo ril rudam na emo mai ni lovin thiam lo chang to te pathian ne na in rem tir le na hi ani a chu chuan ril ru tak sa le tharau dam na pum pui hi a keng ani pangana chuan isua hi panze mai tur ani isua ti dam na hi trum khata tan chau nilovin ama nena dam chu nga inzom nang het nei hi ani mi pakhat po in nat na chi sang sang kan tur theya hun sang sanga nat na kan tur non fo thei bok kan momo hun apia nga isu pan zel mai tur ani grep peng te akung pui nena an inzom rengang hian ring tu chu an isu krista hi zom reng mai turania chu chu kandam na po ani isu pan du tu te tan chuan kong sang sang in isu hi voin theng hian pan thei rengina oma isu kan pan thei na chu trong try na in ama ne na in pola trong try na hi lali su nen kan pan thei na kong ol sam derani tin chu ba ka chuan athu thiang hlim bible kan mu te chiara

0: Ma polin ama kan ngai thei ring bokani chu ba ga chon ama bia a chi bai bukin ama aku na ama biak na tak tak thin lung ne ya ama lama kan in pe khian ama nen kan pan ani tin thu le hla mang te po in ama polin hun kan mang te ya chung ba ga chon ni tina kan nu na hian a thu o ya adu zonga nunga kan thil ti te po chulama kan ti thrin chuan ama kan pana ama kan naya ama ne nun in zomin kanom thei ani isu naya kanom hian a khongai na chuan min siam tharin min ti chak zual zel thrin te khin thu pakhat han soila no pang pakhat chu atlupala akhu paso hliama abul vela midang omte tranpuina beisei ain anu apan halwang wang meini achan chu anu hian mangaya atranpui ngei don ti achian wangani khovela natna le har satna ten min hliam chang hian min mangai tu i su ne na damna om ti sia in ipan ze langu Bible chuan isua nen pantu te chuan a khongai na te ati dam na le dei sei na te an dong thrin ti min ko mu ani vein theng hian isua chuan tu po ka hne na lo kal chu ka not chuak tok lovang ti in min tia mani chuwang chuan in isua pantu te hi an dam thrina ke ni po in helal isu christian min som na omoi tak mai nang ni thokrim le phuri phur zong song te u kan ne na lo kalula ke iman ka chol ti ram chu ati hi sia in kan har sat na le kan nat na kan dam lo na zong zong men ama pan na chang sia ila chuta chuan dam na a omani isu pan tu te chu andam tree ani khang te kha tukin jinga thu kan sei thei ni mai sela atra nge
1: kan ngai thak tak e swapan tu te andam chin ti thuran sei tu kha reverend dr k lalom zwala executive secretary mizoram synod ania voin hospital health sunday poala thucha ania akashwani aizol atanga puan swa ani
2: dam thelo shikpai turin manhelsu wandoi wang ain du khan swal wanga hiv aids kai antamzok ruilola film khurla hiv chu ama in omtiro singnun jin konga positive la hiv aids laka low negative ang cheti hi sinot social front so mitse ni

0: Sorkar dum do ina ICDC ya HIV test ron ti vero le.
1: Awares le zingki naupang ko chalaute andam le vat thei nan le taksa chakna an lo nei thei nan doctor tipon cha anti berani naupang in ko chalo ani vele awares le duiri lamchi tam thei ang ber pek ngal vat tur ko chalo are ma awares pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlo na dehydration akhen thei dehydration inei lok nan awares le zingki ei vat ton nia

Hei hi Akash, vani aizol FM zo oiza point pasari tanga puan chua ani vo in vokniak zon tha July ninga pathian ni masabera kan hun kan lo tanta apuang tu si rosang le ani control room engineer duty SW larem ruata FM zo oinga thatu ten fia fai takain lo ngai thak the kan be sei amasa in kan program min ngai thatu te chebai kan bu ka che u voina kan thupui chu lalpa a in ngatin thil te la ithil tum chu ati lot ling nge yang ti hi ani a he thu hi uluk dewin kan ngai to ho donia lalpa a in ngatin thil te la ithil tum chu ati lot ling nge yang ti hi voina kan thupui ani kan program don lok tlang pui kan puang ange nakin dare ta chuan zai fakin kan hun kan manganga Freddy Larwat sanga Gracie VL pachuaw Henry Lalian sanga war le Henry Lalian sanga war te ten pathian fakna lan sakte kan ngai tha hawang dariat le minute somli a pathian thu soi kan ngai tha anga ira china piang iramani ang ti thupui manga Reverend B sang thangaram lun not aizol ami soi kan ngai tha ang dariat le minute somnga a chuan sap tonga pathian fakna hla kan ngai tha anga dar kwale achanwe a hindi tonga pathian fakna hla kan ngai tha vele thungang dar som le minute som a zai pol harem kan ngai tha anga dar som le minute som nga a hindi tonga pathian fakna hla kan ngai tha vele thunga nga ti chuan dar som pakhat le achan ve a sap tonga pathian fakna hla ngai tha le in dar som pa nei le minute som a chuan girtling hun kan manganga kan ungraded artist ten pathian fakna hlan sakte kan ngai tha ho don ani dar som pa nei le minute som nga a hindi tonga pathian fakna hla kan ngai tha le anga dar khat le minute som nia mei che hun kan manganga faina konga nute mo phurna ti thupui manga si than pari le ti wanal tani dur tlang mel nga te ti ti dunna kan ngai tha ho don ani dar khat le mit som nga a zai fakin kan hun kan mang vele thungang dar le minit nga a sap tonga pathian fakna hla kan ngai tha vele thungang a ti chuan dar ni le chan veya chanchin tharami zo tonga puan kan ngai tha ang dar ni le minit som thum panga a hindi tonga pathian fakna hla kan ngai tha le anga ti chuan dar thuma kan hun vei khat na kan ti top don ani hi akashwani aizol fm zo oiza point pasari tanga pon chua ani khaile zoram rimoi en pui zoi runa intani dar je siro sang le ni sangte chak chua ki tukina hei nangne na zai faka hun mangdun turin helai muna kalo thule theya hei pathian min khonga ina le za nga ina ani tru helai hun kan han mang le thei hi aming fakin omro se ti chuan tukina kan hun chu oro pui ber ti in kantananga henry lalian sang warte in olal pathian iko chuak thil siam tin reng ti la asak hi kan ngai tha hodon ani hela hi vo in hun nuam le limom taka in man thei nan du sak na hlan chung cheu in chi bai bu nan cheu in tan ani e

kanom na bo nu kangaya nang kazong ngai lo che katharavin krista a cho kan ngai thak ta ka freddy la ruat sang asak ani rongbol tu tong trai na ti la hian kan hun chun jamang o arje sang te pathian ni che bai hun man nuam o i playlist a freddy la ruat sang a tu mo nge ti la sak kha om chuan ngai thlai la ti ro om lo pano pai lo wania o nang le i duty pui te than ron tia arje sang te che bai le i mizo tha chear dan in voknia zon tha ani e voknia zon tha ne lovin garoi chu inya lo mayang o ka son don mi a lo ne a arje ma sang te pathian ni von lo che bai vo in rsel na thatak le atluang taka iduti thei nan du sak na ka la na che zaya fakin huna izai tir le tur zong zong ka iduti pui turnen in tan le zoram remoi run bel tu de tan le control room a duty te le duty officer te tan po o rjvl mai lovin vo in duty nuam le jelzama kan gai thale tur hi itan pc jessica nang po itan

rongbol tu chung chai na Gracie VL pachuaw sak ani pathian mangai na ro puizia ti in kan hun in sunzom vele thungte ang omega

Pathian mangai na ro puizia kan ngai thak ta kha Henry Lalian sang avar te sak ani pa eng hian in arje sang te ka boila ta kania ka lo lut man lova ma se ka lo ngai thareng che nia o pa eng kan ngai thak le tur hi tan izai ka lo ngai tha e o izai thiam kop mai ma sang te pathian ni chibai duty nuam le meng moi te nang po on kan ngai thak le tur hi itan emau dai re ti in kan hon in chon jam te ang fredi la rot sang zai ngai thavele thunga oh

He kovela kan chian chaberte kan mangai berte min patsan na kovela hian danglam ngai lo lali suwa chuan englai po in min patsan ve ngai lo ani tru Gracie VL pa chuaw sak ani danglam lo Krista isuwa kan ngai thak tak kha sangte amoi lom dap dap chin lutuk kavan lom em elzat sai lo kalung dum la intana pathian fakna la karon chap chua te na in lunga lo dum te ka sia thian kalom tak zet zet ani kan ngai thak le tur hi itan o elzat sai lo khopui moi ti in kan hun in chon zom ve thung te ang friday la rat sangas zai ngai thave le thungang

han moi vong vong em khopui moi fredil rot sang sakani yaro ding liana phua ani ke ngai te hianin atop ton lama message ron thona pathian ni tu chwa nuam le nang pole cho e pa in kalo ngai thareng che nia o cho bar ngai bok ichiar tur sms type ngai bok e han in dai don love kaba boy vele to iti chwale tur kha dildar bk ale morris lr khyang te de tan kala ne oke ngai te kan ngai thale tur hi choi tui taka ibar tun tun theinan o ti chuan tukin tun tum zai fakin huna kan lan hnung ber tur tan chuan amen ti in kan hun kan ti topang ti chuan in pathian thu soi kan ngai tha anga chuan in in rj nung nung te howin kan hun kan chunjom don ya o

kanan ram achu valua tur ania an ma maya om towa chuti lai chuan rinna apoimo zia pathian an mani din tu ko chuak tu chu an sultan na atanga ruai chuaka kanan ram ro pui tak bo sai sak tu rinna an lu a ama an ngen chan tlat apoimo zia zirti nan po aniang chulai ya lui kama anom lai chuan chu lui chu dai kai tur le in ke pha in ra chin a piang chu kapizel don chuani tin pathian in zo su ne na lau lo le zam lo wa chu rin a ding ne tur chuan a fuya i ke pha a ira piang chu iram mani zel don ani tin hela hian phurom takin pathian in awa shil ane chumi chu pathian in a mi te leiram ma ashuaina dana nirwalin tharau lamnun a pozirti ro pui tak nei le kongrang sanga soichin ania ira chin apiang iram ani zelang te chu pathian le ami te kara chona poimo tak lo ne voin theng hian chu tongkam chu su thu pui chu thu pui lar tak po anita ani ti chuan chu kanan ram lua tu te chu nam kol sen le misol pui pui mai an ni ti te po kan ria chu chu valwa tor chuan jordan lui khok rok tuilian akha andai kai phot angai chuta chuan rinna pathian rinna chu tuilian khok rok boksi no now anwai tela handai kai tor chuan thil hu phrom tak ani ti po alang renga ma se pathian in fel takin re marwat saka pui thiamin ma an thuwayanga ti chuan chu lui anandai chuan a chatanga thal ruma dai kayang main chu lui chu an kan donani ti te rinna in chu hun chu mang turin pathianin adua ti chuan pathian in ruatang tak chuan pui thiamin ma ruain chu jordan lui chu anandaya ti chuan alo chatta a alem ma te cinema te pokan mu to thinanga chu lui chak tak le tuilian so but but mai chu ain then ta phoka chuta chuan khomuala kalang mai in israel fa nuai tel te me mai chuan chu jordan lui chu andai kaya ti chuan lui kam chia kanan ram chu anwa luata ani ti kanthia helaya kanan ram ram thatak a hi rinna pathian ring tlatchungin pathian bel tlatchungin alotiam toang takin anwaluata ani te kan mua hi hi keini kan tun lai hun apo hian pathian eng kim ti thei pathian muhil ve ngai lo eng lai po min ena min vil reng tu kan ne na om mun tin om hian eng lai po min tran pui a kan momo na zona pia nga min tran pui hi atiama chumi chang tur chuan rin na in rin na chu thil be sei te om nge riat na thil mu lo te riat fia na antia suang tu waram ni mai lo atak om don ani tin chu tiam tu chu ari nom mani ti rin na le in ma na na man na ataka lu khung ngai ani kan ria ti chuan kan lali suah hian khovela ami te harsat na tam tak la nei tur kan ni te ria in tlak cham tam tak kan nei don ani ti po ria in dil ro ti chuan pekin in amang atia nang ni mi sual mai in fa te na thil tha pek na chang in ria chuan in pa wana bi phe chuan thil tha van pe le zual don chewem chuwang chuan in mamo chu dil ro pa ne na khen ro kik ro ti chuan an hon sakang cheu zong ro ti chuan in muang dil ro ti chuan an peng cheu ti in kan mamo eng kim kan thlen na tur kan tak samamo te kan thlen na tur ani ti helai hian mathai je bung sari chang sare atanga som pakhata hian chiang taka min ko mu na kan muwa kan mamo chu dil tur te tin kan mamo chu zong tur te kan du chu hne na thlen tur ten helai hian min ko mu ane
tin chu

0: Mizoram Rural Bank chuan inchu ka hma khuwa ngai tua tak zet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mang te hian inven him na nei ve ro le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatin a pension lu tak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch inei ber tlo la he him scheme te hi lo zom ve ta che venim na voina natu ka tan chung ko him na
1: ifa te bula me zia li zuk chuan dam doi thalo lo om sang tam tak a hringa san in ei tir ngala ni cigarette zia zuk hian tu lo om em em mai borok chia thalo tak tak te tu lo om em em kan tak sata na thalo tu nan na asman na te beng na na te le thi pui nge nge tur chuam nan na akeng tel ni cigarette zia zuk hian nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam chi cigarette zia li zuk hian nang ma le ifa te nun na ta kha e ral ne ka ni tu na me zia zuk khasim ngalan che
2: ministry of health and family welfare government of india we ham chana dana bo
3: mi puiten gas lpg kan lakin kgi somni pakuatling ngei turani gas inren sem konga mi puiten theitop chwahi kan mo phorna ania chumetan chuan gas stove le gas pipe alik le alik lo chekte uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas inren

Hei hi Akashvani Aizawl FM zo oi za poin pasari tanga puan chua ani kaile zoram remoin pui zo iruna intani nar je si ro sang le ni sang te chak chua khi nang ne na sai pol ha remoi tak tak ngai tha dun le turin intan kalo let le ta e thing sul khlia pastor bial zai pol venglun baptist kaushan zai pol le am veng kaushan zai pol ten pathian fakna la anre moi tak tak ngai thahowin kan hun kan mangho don ani thingsul khlia pastor bial zai pol ten gazai zelang ti la anrem hian kan hun tanang o

thiaman shil lal nei zeli sai lo temi sai lo sak ani ilai nat lom ni ti en kan hun chun jamang oram thar zela warte za in ngai thavele thungte ang

Ilung ngay na atso kang tse Nazaret iswa itano omreng lauren zuali sak ani lal ni zeli say lawin kalung oy na iswa ti la sakyan kan hun insun zom vele tungte ang

0: na hi ke mani in chung khura hian na sa zokin la in zirti le ila tin in chung khur en kol na kan in zirti ngun hi atul pokin ka sia a he hi apoi mo em em a chung ko member tinin kan tak sa von fai te kan in chung von fai te kan eile in tur ti thiang lim te kan in le avel ti fai ngun hi kan fanau te ngun takin zirtir ila tin ei rong bol na man rua kan han man chin te po hi fai takasil ni sela ei tur thiang lim tin ei tur kan siam don te po in sil fai masak phot tur ani a heng te po hi kan in zirtir apoi mo a tin a hela ei chi phei hi chu fai takasila chumi nuwa ei tura buat sai chau kha khang ti po kha kan in chu nga ha kan in zirtir theya khati anga kan in zirtir kha chuan mun san sana po kalta se kan chung ko member te po khati ang fai na konga kan in zirtir kha chuan mun danga te po anwati ve theidon ani chumi ni wang chuan kan chung ko ei rong bol na kan ti ang chi hemi athi a luan na thil bol lo luan na tui luan kor hemi bal thi te po hi ami ta na rim chelo tur le mi te ta na nok sak lo tura tui luan kor kan siam khami bol lo pai na tui luan kor kan siam te kha apoi mo em em maya tin chu mi mai pa ka chuan chaw me rim chia te hi mizo te pe chuan kan lo me na sa a heng te po hi a thing kan han pai te po hianin i mi ta na rim chelo tura kan payatin he kan sil na te po uluk taka kan sila khang chaw me rim chia kan sil na theng te po kha fai taka kan sil hi apoi mo le in ka sia a chuti ang tur chuan chung kwa hian nu te hian kan fa te kan tu te kan zir tira chan kan lak masak hi apoi mo le in ka sia ani
1: ani le chu ti chu ni ta sela nu te hian kan taksa von fai po kan ti tur ani a in chunga po fai na atul ja hi kan soi zel tur ti na ani a he ani bazara kan thil le thlai na le thlai ra te hi then khati chon sil manglo ti mai mai te kan lo chinga heng te po hi kan sil fai ngun angai le mai ti khai han soya kha kha poi mo ka ti khop maya heng hi chung ko pani khati na kan thia thia tok talawani e nang ni chung le ke ni chung na kan thia kha tok lova kan rama chung ko tinin heng hi eng tin nge an lo thia tanga fai na ngai nan na an lo ne anga fai poi mo na hi engtin nge chung ko tin kan thia ti rang ti kha e atul ta le maya chung ko rang rang ne na kan phil then dan tur hi engtin nge mun yang le
0: ni e apoi mo khop mai hei hi hei tak khithil chul ka ti ru ke em po alo ni a e ati dan tur ngai to a fo thin hi a tha in ka sia a nu ho bi khian engtin nge kan mo phurna hemi konga hyang kan la kang le o ti hi kalo ngai to thina ni e lo in ko khom don ta ila in ko khom te po hi thil hi a har sa atun la ya nu ti kan buai kan ti a na tho tur te kan nga em thina he nga hian nu te po hi heti ang fai na konga in zir tir tur hian kan in ko khom thei ange mo chule ti te po hi karil ruwa chuan a oma amaro chu a soi tura in ruat te po hi tha in ka sia a e amaro chu soi tur te po han in ruat ta ila ngai tha tu tur te po hi kan omangim o ti te kha karil ru chuan alo da pa alo ve em em ani
1: a di khop mai ma se kan ti dana zirin ngai tha tu kan mu theyang ti ke chu karin kla ta sin hei kan ram chu ko han mi hi kan nia christian kan nia ko san sang sang me chia te hian an tual chung in kho ma hian final lam zir tur te hian fui tai ila a tha le in kan dinga me che pual in kho ma final le thiang lim na lam hoi thu pui siam tur te in han in beng war chua tai ila han in fui tai ila a soi tu tur

0: po na satakanin po atsa thei na turin chan pui te po hi tumila he kanra mai han ko han pol then khathian thilan ti tha khop mai an film kurthiama zule ru thei thil dang re reng ti lo turte zule muam thalo tak tak laka in thiar film turte hian an in zir tir ngun khop mai a heng ko thana mi te hi chu han mu mai po hian an mui mai te an ka chhung le han ni te hi adum vetlek luk lova a chan chu enge kan ti chuan an ko khana khan faina le thiang lim na te chungina hi sel na a khoi thei dan na na thalo laka te kan in von fai chuan hi sel na kan lo nei don ani ti te hi an lo in zir tir ngun em em a chu wangin ko khan thang thang he tiang zir tir na la war vel wa te po hian nu ho in ko khom hi a thei ka ringa sin
1: ni e a poi mo khop mai khalai kha tin ko san tam tak chuan an in zir tir tha a in zir tir langun vak lo te po a om thei ani ti a hria ta chumi ni wang chuan ko sana te po hian a ai na sa zok hian in zir tir ila tin khami ba ka khan ko san chang ni lovin MHEP lama po chan lak dan tur in zir tir ta ila khotina veng tina MHEP branch kan ding cheva henga hian malak dan tur te po ngai tua a thang tin ka ring kan in chung khur le a che vel von fai dan tur kong hi nu ten ti ti a in kom na a te hian rem changa soi ho nep te po hi nei te po hi apoi mo le in ka re china abikin in ko khoma zir ho te po tum ta ilangin chian han in kom ho na te po faina chung chang te po hi han soi ho thin ta ila faina be pui nu ten thak ve dan kong zon te po hi thil tru tak ni in ka re chin
0: a tha kho pin ka ring tu chu in chung khur bak te hing tim nge nang ngai tua nei lo man thin
1: a in chung khur chang ani nang in chung khur lawa po hian hemi pia alam kholai le khotlang faina lam po hi thil tul em mai alo ni a kan khotlang te hi a fai lo chuan ani tu te akwa a cheng te khami te mual phona kha ani ti te poi kan shiat a poi mo a kan khotlang alo fai na turin helama hian rilru kan sorbing deu poi a poi mo le in ka sia a kan kholai le kho chhung kong pui dung te hi e tun huna hian a du ang hian ala fai lo tlat maya chuwang chuanin heng te po hi ati dan tur te po hi kan la in zir tira kan la ngai to azel hi apoi mo le in ka sia ni
0: o adik khop mai a karil ru iron min ron cho thoria mai khalai khan he kholaya ran bul kan kha da tla mai te hi apoi hi le yan ka re china ui le arte vok le zo te ek te hi kholaya dar ni ai nu hi mu tur hi ala tama veng sang sang a hian kholaya ran om chin na veng le khotlang chuan faina hlut zia kan la khe thiam lo ti na ania bal le trop poi ti na chang kan re lowa ram dang mi kan ram le khua te ron tlo te lir the atlan tlang le min cham chil tu te nam dang ho te min thir dan tur te hi kan ngai tua to lo hian ka re china a ui vulin kholaya an han chua tir tla mai te hi apoi lu tu ka heng ui kholaya tla te hian a rem rem mi bol lo bo ma thil chop deu deu te hian hai chua ka kholai kong pui dunga te stepa te an nu chia a an luak ze zui bok china ui vul ve mi lo te kot ka ya te hian saduan da chop pui pui te hi an da china ni heng hi a vul tu ni lovin then fai ngai ring maya kal kong an han nu chia phei chon kholai le khotlang ati chopin mi kalvel tan hian mu thia se om em em a a ui nei tu an ui tha zalen ho te hian an ui su nu hi an chui sui ngai bok si lo then om te an ui nok sak zia khia a a he in ui hi a wai thak de ve han ti dek dek an om te la hian ui nei tu then khathi chu an thin rim zo go zama le nga la a in then om kho ven na bo ruwa ka chiat ai chuan ti hian ran vul tu ni mi lo hian ning chung chungin uile ran vul dang te sul nu trop le bal ti anti fai hi ngai china

0: hang tui te kha kan kan te an ni le boxi a chu wangin tuiluan korbul naya om te hian tuiluan kora bol lo pai reng reng lo tur ti te hi kan ngai kan in hil mol mol hi atul le a alo ti chin te chuan sim hlau hi hun to ni tuiluan kor hi bol lo pai na tur ani lo ti hi kan in hil mol mol hi atul ani
1: ni e apoi mo khop mai khalai kha sarkarin bol lo pai motor aman dan tur dik tak nen tiang hian aron siama chu tianga sarkarin aron siam ani chuanin I hal thei chi te troi ral thei chi te heng te po hi a ke mani in chung khur thewa hian I abom te po hi ashan hi nei ila hal thei chi chu bom khata kan da anga troi ral thei chi chu bom khata kan da anga ti chuan bol lo pai motor local ahun taka khan troi thei chi pai huna kan payanga hai ral thei chi pai huna kan pai bokanga chuti ang ni tur chuan I kan in chung khura te po hian kan fa te po hi in zir tir ngun ila henga hian ma ni le ma ni pathia hal chi pai te troi thei bol lo lang lawa garbage beka a a in cho pol no ya kan handa mai te po hi heng te po hi ti dan tur ani lawa chumi ni wa chuan heng te po hi aru ka thil ti kan ni ti te po hi kan da pol no ai chuan ke ma ni po hi kan in shiat apoi mo in ka sia a henga hian ma ni le ma ni pathian ma kan in timual phowa mi in da san tur an ti na na na a lo da pol no ai te phe kha chu a pathian thu lo le ni te po hian ka re thina mi shing in min chek vek seng don lova e khang kan da te kha tu man an ron chek san pa chuang lo ama ro chu min mu vek tu eng kim mu tu e ro chuan min mu veka ati dan tur dan an siam hi zom khapila heng hi nu ten dik takat kan ti hi kan chung kwa kan in zir ti na ko nga po hian apoi mo tak setin ka sia ani
0: adi ko mai nu te hi zir tir tu lo nei lo wa mani in chung kura zir tir tu hi kan ni reng mai I kan la ni zel tur po niang chu hei nu ten kan mo phur na poi mo tak dang ril ru wa soi tul ka ti em em chu kan tu le fa te chalai rual kal kong le an din khom na le ka cold drinks te strong drinks te a in khul khula a bur ruak an ma ni bulat lan san tamai a sira pai tamai khadiang kha kan la nei nu mai hi apoi khop mai a hei hi in zir tir a tul hle in ka hia a bol lo pai na tur mun hi kan in zir tir ngun angai khop mai midang char fai tur a bol lo pai hi mizo christian zia ani lo ti hi kan in hril angai a kan in tha da tan tu khia poi khop mai a mi tha chia le mi tla da te chuan an a in na kha an tlan san tamai mai ani ti kan sia chutiang ni lo tur chuan nu le pa te hian a kan fa te thalai ro li kan thilangai nu soi hi chuan lo ning deu thin pa te hian thil thai chu nu te poi kan lo soi pui kan lo tran pui te po hi angai ti hi a lo ngai cha tu pa te po in khia se tu le yan ka re thin
1: ni e adik chia lom he hi a le lama chuan kan thalai te in tha da wang te po then khata chan ani ve theyanga ama ero chu no pang te po hi an thil e na kor te hi ti hian kholaya an pai mai maya heti ang te hi ching to lo tura in zir tir hi apoi mo le in ka sha a an thil e na kor tui luan kor thak mai mai te heng te hi a ti to lo tura ni ti in shil ila chu thu an oi em em mai kha arin oma chu wang chuan nu te chau tan chuan zirtir po har satak sita chutianga ni awang chuan nu te chau hi tang lovin he khotlanga yma te le zilai pol te po thalai rual a bol lo a heti ang a han da thape imayang bol lo siam lawa atifai zonga na thok pe mitam tak an oma heng te po hi shil shia ilangin nu te chau malang na tur ani lo ti te po hi kan shiat apoi mo hle in ka shia a

0: YMA le silai pol te po in thalai rual bol lo da fel thape lo te zirti nahi ngai poi mo se he po hi atul he in kashia a e an ngai poi mo na te a khan tun a hian ngai poi mo le zual sela he a hian kan khotlang kan khopui chung en te po hi a fai na kong a hian ma kan son nge nge yang ti hi arin om thei ani
1: ani thil pakat han soi dun le du zok kalane a poi mo ka ti em em he oma hei thing pui dor le choi theina hotel ti te restaurant ti ten kan soi ve a heng von fai tru na hia nia hun kal to de wa khan mizoram presbyterian ko ran mei chia ten namen lova ma an la ka wang khan kan zia om via wa ma se hunan kal le de wa kan hanin tha da le tariau hian ranga thing pui dora no tlang ke le tlang khem deu te fai chalo deu te a cho le cho me chop na e bol vel fai tha tok lo mu tur te hi alo om le tanual maya alo e in masa te do kan ti bal an ron ru fai na pon sia te po hi then kha thi chu a che bal e le lutu ka an do kan an ron ru po hian a mu te hi alo ha tha ka hela ma te po hian ril ru pu thingai ka tia do kan khata choi hovina in zen tom tura sale baite suwa khom top mai te hi kan ching le ta devina langa nam dang kan rama choya chol tan phei chuan har sa te hian ti deu thina ni anti ngai lo wan ya wang khan a ani na ta kha chuan hotel a te hian mimal te te e tur bol rang ranga chome chop te heng he thiang lim bera chin thana hian han nei le thei ila chu a fel fai zok mule ka ti thina tin fiana an tui ho pa chome suana theng a fian rang rang mui rang rang de pa han hop to na han hol khom le te hi atui nai lo ani tin a kut sil na hun trop le sa bon pher ngia ingwai te po hi e atui nai lo e aten om inalang tatani sabun ti kutifai tu mani se a sabun kha a pheria ingoi hi chuanin e amu khan om lova aten om zoma thei tho thowa heng ti ke a tul ka ti khop mai
0: adi khop mai ron se kha e thing pui dora hianin e chen khat a vai vai chon kan ti kher lova a then khata hian no bal tak maya khatianga thing pui da te tin tui thiang hlima sil fai that thobom lo tura khai khuphul that te eile in chop nan mangta ila thing pui do then khata no bal te po man alo om thin ani heng hi sim ta ila thobom theilo turin kan thing pui in no te po kha e khai khup tha ila tin min dor tu te eile in siam tu te hian fai na hi ngai poi mo ta ila e tur dor ngak tu tam takhi nu te kan ni awangin fai na kan von tlat chuan ma kan son thei do na alo thiang hli manga kan taksa hri sel nan po hri sel na konga po mi alo pui do na ni ti kha arin om theya chuwang chuan henga hian nu te hian ma son de deu thei torin chan kan lak thar zel hi apoi mo le in ka sia
2: kan ngai thak tak kha faina konga nu te mo phur na tini a hun ron mang tu te kha pisi than pari le piti vanal tlani dur tlang ami te anni chuti zung chu tun chum he che pwal ti hun kan lo man hau thei te helo ni le ta akashwani aizol changa puan chwa ani

aninar jesi ro sang le ani sak te chak chwa khi nang ne na zai fa ka hun mang don turin in tan ka lo let le ta e tun tum kan hun chu ngai te chandam tu lo kal ti in kan hun tanang ol ni thangi pa chuaw

ngai te chandam tu lo kal kan ngai thak ta kha lal ni thangi sai pachwao sak ani lal din puyan isu nun nem lo tongang che te la asak ilo ngai thaho ve thungang o

Hei hi a ka chwani ai zol ani tai dar thum le mini chum ni panga ani atuna chuan zai pol phaklarem kan ngai thlanga tun tu mai hian ram zo tlang baptist kaushan zai pol tuifa mit kaushan zai pol le vai vakon kaushan zai pol ten pathian phang na hla anun rem don ani kan ngai thlang masak ber tur hi ram zo tlang kaushan zai pol ten lalpa thli pui atle chiama ti hlan rem ilo ngai thlang u

kan ngai khak tak phu lo mangai na ti laron rim tu te kha five kon ko shan zai pol te anni ole tuna chuan ram zautlang ko shan zai pol ten kanin mu kanin ton le ma zong ti lan rim bilongai thang.

kan ngai thak tak kha khovel shu chuak ila ti hla ani a aron rem tu te kha tu vamit ko shen zai pol te anni ole tuna chon vai kon ko shen zai pol ten tai ta eng moi kong khar hon ti hla an remi lo ngai thang

0: panin man hi hi chu thiam hi kan in detox chin lo de veka amara chu mi ten kan hla te an lo dua moin lo ti thiam min ti dina ni maya chu wan chan nang po kha i thiam rep pui thiam a zai pui thiam dina ni me de ro eng po ni se apani ni kan ni ve ve phot me ro I le tun la ya hian in he zai thiam zo chu zai thiam nam te kan ni kan ti thina zai thiam kan tam em em amara chu khang jong jong kha an lar kher lova lamoi tak tak phua te po an lar ve kher lova e amaro chu mibi khianomani la pakhat lekka lar puimo khatia angkha anom thina chutiang jinga chuanin nangpo enge iron be chhona zong zong to te kha han thlirin I hla zong zong kha hit fek kherbik lo chuti rwal chuan hit tak tak te pu ineya chun chu iron I enge iron jai chho iron rep chho tran dan kha beidona te ine vem atirin I hit ngal hluaiam ti ti kha kan thre cha ka khang lai kha mi chho kha I do dan dan kami nan chang le pot mai te
1: ale kan lama saber oh kan lama saber ka telve lama saber ti ang okay ma so bin ni lo ta yang fela le is dok te nei khane ta chu chu sumi nei di khane ka hun lai ka nang pon sia kan om ho nge nge ka sia I million views joy moi nan pe kun lai khane ta
0: lung le ya
1: lama saber aizol kha a ma sa jo king sia ka ta khan sumi nei kha kan upload atang a khan ya khan million views alo ka ya chon khami an choi moi tu ra khan kai phat che che kha kan lom khom me kha hun la kha million views kha khan ngai sang e me ma so ra nu wa khan jing da ru te kan ti chau e kan siam le ta khami kha kan rin phap ba kin mi khan in an lo ngai lu wa 12 days vela e moni kha le kha ta khan million views alo kai a khang a hun la kha da lar ve view nga sia chuan ru ru te
0: Mm.
1: Ihan kan siam le kami po ha rei lau I a hit vezel anga chong kanga ya kami nu a khanin college te ka kal le a college te kan kal chun zoma I lockdown te I online a kal kha ani to lo ta offline a kal le angai ta si a khan college te kan kal le nu khan ai zora coaching kal e kal pa khan tu ber taxi vel te kha kha la khang hulai ti le to kha katum lo sim sima ama ro chu in tin tin mo ni khan ka phur thu tin ka panati kha kan siam vel ya rei tak ka chol nuwa kha kha ka be sei phak ba kin e come back song de a ka ngai ni chu kha kha aron hit vel ta chuan kha ta tang khan active ze wing ka ti chau vel char sara e a million views kha a kai chau vel zel ani ju e amaro ju hetia hit fall big ang chi khachu kapana ti ti nuwa khan kanai le om hi ka shelo hetia kal chamar pa nga yang to phini ta chuan ni kumbi ka khan kala upload hau kha kum dang kha phata lo in ga sia le lama chuan keima mi mal tak chuan in a kum dang zong aya kala ti chua a po anal le tha ang dewa kha ngai ve khani amaro ju mi pui kha a hip ta chi lo ve la khan ke ni tan chuan a e zon nan de wa kan lo man wa in la hit nei lo kha chuan zai na zai zai so na tur nei lo te kha lo om ta ha mi wang kum ni kum kum top lam le kum in kum tier ni kum kum kum top a hjon program hi om chat sim sim wang hian ala zia january te po la zia february thau ve la khan ka be dong man kho pa eng tin ge a he tiang ri ko ta ni chuan ai zo la ten ke in lua te ka lua to lo mai don mon le ti na hiel de ka nei ve ma ni chu a kho zo la te ka le le ma ya nga program o min chu ka chu kha mai do a vi le te ka ti ve ma da ka bi tong man lu tu ka e ka in ngai tuan sa chan a ka van de sia min ya ka first letter kha ka lo chef fu lo kha mi kha ka ko var ve me me ti e me man long ngai lut po ka ring lawa chon ngan rin ai khani na ron hit ve ta khami khanin mi ron boost le de winga sia chon atua o khami ka first letter wa nga zai tu ramin lo som na po niang chu chu mi tru ma chuan yang fela ne hi ngan kal zang a hlau dang pakhat upload ma sak tum hi ka ne ma se yang fela tu na mail sanu hi upload ma sa tu rimin ti wa khan a record mo sa ro e record la upload mo sa te ro tia kan va record ta so an pas patien man so na ka dong ka ti lo the lo ka ma thil ti wang ni lovin a ka wan nei wang ni lovin patien thil ti an ding ga sia e man so na ka dong ti hian mi nan lo nga shu wa ka mi kha ka rong kal chou dan chu ni pe ring ga sia
0: ani tak chu a kha mi chung chang a po han sui tur tam tak o ma se lo zo ma sak tur om tak kha ania nang ma kha ni ron suya mendele hi khozol khwa ani.

0: a hma kan soi e hun da an soi tong in then kha chuan rock music kha a nalanti e me me ke jong anga kha pe lol lo thua chuan an ni khan i min dem ko thei bik lo hei rock ka ngai na lo kha chu a chan chu an ni pon kan music a hi rep lampang hi an ni phai chuan in an ngai na lo ringon ni lo in an ngai ne thu zop thu ngani chuan le lama tun hai a po i rep hemi mizorama reparon larvak nuwa hian HBC son aninga sheron ti chuak tu kha i lekha ka chia che to lo chu tak chu ne lo in puat sa ilang chuan ka ti na chan chu chu mi ta chuan in i lekha bu pakhata hian hemi mizo rep pa li literature an man wordplay an man dan ang chi ho zia thang na chuan an collect loma chuan chu mi soi khom na hun ta chuan mang hiala a le lama chuan in ke ma ni hei anol pui ngai thak ho hi ke ma ni ho hi kan lo ni ta ke ma ni zo ka hi antiran a thak thuk le ne ne wa mi mi pui du zong de wa alo ni wa khan in mi sia thak kan lo ni mai mai zo ka ama ro chu ke ma ni ni lo i rep lama thiam lu tung mi sia lo hi an tam lu tung ani khang khang ho zo ka ngai to kha chuan in i hemi kai rep le ne ne hi chu ada thiam thei thot lo pat ka ti thung
1: le lama chona khai khom nan tian kan han suinga ingai dan i soi trang khan literature mizo literature ati mason tiro chu ti zong chuan in i ani ve thei ta ta rep khan in thu thar tam tak kha aron cher chuak ve ta ta wang khan in rep kha ada hniam thei big chuang lo amor chu tiro chuan rep phe drop tak tak zamorong kai te rui lo lam kai noi te ka chu om ve chu tho mar chu khang ka chu ka tun tu mai kan soi tum be rani lem lova rep chung chang aro ro chuan tin kan ti dei te ang ngai san zong i nei venge in karinga repara te zai thiam ma mizo bi ka mo tu hinge i lo en ton ve a tu hinge zai thiam ngai san ti nei ve em
0: oh i ngai san hi mai kalim sai lo kha kan du thin khop mai a chuan a jini te kha kan ngai sa thei khop a a khami rebe te lan ti hun la kan chuan ka thiam pa fela hi a thiam hi ka ti hle a e ei na a chhiat mai mai hi ka ring lo ala dai rei don i tu na ha chol dewa ma se aron ti le khuna chan la tha ta karon nei lenga yang fela hi tha ka ti deuk ber mai theini
1: ewa chon ani tak chu tiro tu na po a ani chu hla po hi the em em a he tiang hi mi zo jing a hen kan tam lo khopin ka sia na kina phe chan artist of the decade de point la ni mai theini a soi thei mi alo eng po ni se thu dang kan kai zung zung anga ya hun te kan nei tam lo wangin zo tur chi he tam em em mai tun tru ma hianin i kan zo na te po paka deu noi mai the a i rui lo chung chang kan soi dai te ang na kina zona dang te pokanin zo le thau tur angai la mi zo ji nga ai zo la bi khodang chu ka soi the lo wa ai zo bi ka hian he rui lo ngai mi pa kan tam em em mai ho ma a sang chuang chuang an oma engtin ye henga hianin invoice te hi alen zo ka wangin i engtia mala khenge tha perang ti tele nangman rui hlo i mu dan ve shim shim engye larna khovel entertainment khovel le rui hlo in chopol dan te i she chiang ve wanga nang phe chuan chung zong song te chulo nga tha tu tena lok nan lo shat angye lo chan theinan i mu dan kha a eng kong po ni se han soi ve shim shim te
0: ne dro rui lo hi nia a ve om khop me a heng lo mi zo hi fiam thuin kan doi e hi ka ti thi ni lam huai na te kan ma mo a chai huai na te kan ma mo kan ti thi na chuan a nga ti nge rui hi an du thin le o ka te a rui du wang ngor ngor a zu in te hi kan ni dan ni lo wang hian ki ka se thiam vak lo ni chu chuan e le lama hei a era i kan generation hi a fu ve te po hi angai anyen chu ka ni khozo la khen kan khuwa hian generation wa nei de me hi kan ne kan ma kan u te zong kha khang hun ni hei drug se di kan tam ve ani kha ma se an ni po han dem thei lo chan chu an hun lai khan in ei zu in kha thing khan ti tat tat ma ya an kha mi dam doi ti kha chu le lama mi ho safa ti turang te wa an ngai wa khan an nei lo te po khan in lak len nan te po lo ti te khan om ve ta ma se tu na hi chuan in i khó zô là mà khi zô gần phí liếm tổ khổ mê cái mà.

0: Tuve emoción y trajo tejas casilla.
1: nuna senior tam chan kha ni deuh pakhat la ta kan kan bar red kha klem em a chan chu isoi lai khan kan han po chat lok chenga ei kan chan tin thar te chan tin kan ngai tha mi pa hi piang klem zo kan thi tam zok zel boxia mang hi ang chan ri ha me mo adiki ti ve deuh thobem
0: Adikop, me bo soy la shit que la full tu
1: ani ve deuh tla tun lai chu i lelama chuanin atilawa te hi fel tak te chu an um ve thowa enge tuna po hianin hul hliap ti te sarkarin social welfare lamin ma an lana sa em ema chu ti lai ka sarkar te pon thei top an chhuah lai kara a rui lo buai lo la buai te khatam takan oma i nangni ang hei zai thia milartina in lo ti lo te kha alom om kan han ti le zuala tu ma te chuanin larna le rui lo te kha in kop tata ngai nari ru te kha om china amar chu tuna chuanin enge anin fai siak to moni ti tur khopianin tlei rol e tlema ron chang thar then khat te hi chu a zuk muam nen an fi hlim an fai lu tuk ring me ang te ka mu an nuama chu tiang chung chang te po chu in in ka tang nge kan han sha kan han sha thei te kha alom om kan han ti a tin atom nan atop kan khar chho me ngai dona hun hi kal zung zung mai sia zai chung chang te poni se e zon na chung chang a te i enge han i e tu na i din mun thleng tur hianin eng tia na sang e lo be ve ti te po ha kan sha cha ka soi tur hi ka nga em em mai a nang ma khan tru le thai ti ang khanin i enge midang in inspire pa khan ni sela nang ma anga rapper emo singer emo ni du ve te kha an la ron chhuak ze do na eng tia om tur nge eng e hun eng tia thorim na te nga yem ti zong zong kha truly ti na hamian chang le phun mai te
0: hemi kong a hi chuan kai chu hei la siam kong kher khera hi chuan dik tak chuan tei ma ka in ti tho ta
1: kala
0: ni
1: sa poi mo
0: kum ni kum le o kumin po lo ni se kei tu ka la siam na sa an om dom mani o kati hei la siam na sa ti le ma ti chua lo po ka nga
1: looking ka ta khan thla hi engzat nge i englo music video pa nga hi chu to
0: music video pa nga hi som ni pathum vel chu ni to mai the mo
1: ani chu lo va tam to ve
0: tam a tam ve tol tuk ni nga ni thum ti bor vel anyang
1: ani chu
0: chu chu gan soi chun zo ma ni kum à ngắt phe cái chỗ cả trăng lúc tụi cả smiley te in lệ bên ô bìa te cả cal cop chả cả cal cop chả chả à cho nên là cả bay bốc à ní cùng mà hắn cả ngày tuổi xin là cái gì rồi cho nên guruji cả à chỉ là sao booking cái gì cho nên à mà xem ní cùng hắn trăng view mấy lần cả cùng mà đi lâu như vậy cái tia cho nên cùng mình à bộ cả bay động mạnh lúc tụi cả melar tu na hit deu deu te ka ti pui lo chon kan kan la hian ngai thape lo an ngai thape to lo nyang ti na chen te po ka ne ma se ka pe dong du lo voi khat pe chu ka pe dong lu tu kan in status a hian ka ne ya e la ka phua thei lo hi ka ti na rim lu tu tiang ve lin e ka phua thei kho lo le
1: in
0: ka
1: show
0: tia
1: seven mo
0: so la eng ma ne lo chu ha swai le ka ko la record tu ri ne lo chen ni na ka rong kal ton ka tia la ka fa eng lo reng ta ka tia ang si ka ni tai mak angai ka ti eng ko ma po yen tai mak angai ya beidon lo angai he kan kalna kong ang dewa kan ngai ni chon kan hun lo la khen hun hi a om ti hi tu na karin dan chu ani ber to tai mak angai
1: tai mak kha abul pui ber kha ni mai tero le la ma chun talent de po ha poi mo ve thawem
0: a ma se mo kha kha ka ti hi ka talent hi ani berin ka she la wani chu i a chan chu a ka ti tira ka thiam lo zia kha ka sia a amaro chu khami thiam lem lo chung kha ka ti char chara i talin nei tha deuh phe chon hin anti vax se chon hin an thiam ko tang hi ka ti thina mo
1: tei mak na khan experience khan in i ati ma son che ni sutro ber mai
0: a mi dang ron ti tir le ka ti tir ain thau lu tu
1: le la ma chon ni e talent po i anti pun lo chuan enga tan ni chuang ang
2: hei hi Akashvani FM zo oiza point pasari ani voin hi pathian ni ani a july ni nga sang ni som ni le paruk ani a vein ta na kan hun thoni na kan no chan le don ta a hun man pui tu seu hi lal ngai izwali ka ni a control room duty hi lerin diki ani voin ni voin tana kan hun tho hina hian kan

man dan tur tlang pui longai thla ila zain dai darli le chan ve tang hianin hindi tonga pathian fakna hla rj zwalboi nen hun kan mang ho don ani ti chuan zandar nga tanga nga le chan ve thing hianin sapla pathian fakna hla te hi hi rj cham chamin nen hun kan mang ho le nga ti chuan zandar nga le chan ve atang hianin zaya fakin ti hun mizo devotional song hi rj soma party hoin kan mang don ani ti chuanin zanda rukle rukle ni nga kara hianin rj cham cham mi hoin pathian fakna hla supply kan ngai tha anga ti chuan zanda rukle chan ve hianin chanchin term so tong apuan kan ngai tha don ani zanda rukle mi somli a hianin hindi hla pathian fakna hla te rj zwalbui ne ne hun hi kan mang ho lenga ti chuan zandar sari tanga sailet sanwin kara hianin zaipol rem hun kan mangdona he hi rj soma party hobin kan mangdona ni ti chuan zandar sailet sanwe a hianin sapla pathian fakna hla rj cham chaminen hun kan mang ho lenga ti chuan zandar ria ta hianin chanchin thar delhi apon chwa kan ngai thadona ni ti chuan zandariat le minit ni tang khianin zaya fakin ti hun rg sova party ho nen kan mang ho lenga dariat le san ve tanga dar kwa a khianin rg's choice hi western music ani a rg cham cham nen hun kan mang ho le don ani ti chuan zandar kwa a khianin chanchin thar delhi tanga lak chon kan ngai thalenga ti chuan zandar kwa le minit ni tanga kwa le san ve thleng hianin hindi hla hindi devotional song hi rj zwalboi hoin kan mangle donani ti chuan zandar kwale chanwe a hianin rj's choice hi mizo hunani a rj soma party honen hun kan manganga ti chuanin kan hun nunung ber zandar soma tanga somle chanbe thleng hianin a sapla western music country rj cham chaminen hun kan mang hawang kan hunte abul tanga top thlingin milongai thlakpui le theu turin kanin some

Hello, Berte he dong a sait lo hianin pathian ni tlai chi bai le ron ti a chi bai thami em em oh dong a milong ai thareng don nya ngak te pa hianin rj sol boy namaste il pa play le tur kha meng moi te par pari pu omega sang te nguri sai lo moya mun pui vi kung te ai tan kha ne ron ti a chian ti song song tan kha ne ron khan sakani chu a ngak te pa kan lom le mai oh pathian fakna hla kan ngai thak chun zom se langa he pathian ni ani angin kan sha thin angin vini ang he kan ser shina pathian fakna hla te kan ngai thla kan zan thlingin kan ngai thla thin ani khatiro to chali next time sunte hain ek bahut hi pyara geet ye hoga vijay geet mandali ki aur se aao milkar

Akas mani ai zol FM zo i za point pasari hingai thame ka dar nga le chan ve ane ya tuna hian in zai fucking hun kan mang chawanga pathian fon na hla mi zo trong second ngai la chawanga ane hun man pui tu chana je mal so ma kan ya voin pathian ni hun limom taka hun tha taka in man ka be se ya ngai tu zong zong te tharin chi bai kan buk vele chewa zanina pathian fon na hla la tha tak tak zai thiam tak tak tin an sak kan ngai tha ho don ani ale tun tum zai fucking huna kan tha ma sak ber tur tan chuan sila zar moi zai kan ngai tha anga isu ka mangai che ti la sak ilo ngai tha u

Kung siyom le harsa po sa ochin ma ila isu kamangay tse titlak tu kan ni apoy mo le ani kan ni tlak ta ka isu kamangay tse titla ni aron sa tu kasilal zar moya ani Vikung te mesay saron tlinga arje sar tlailam si bayoron tiyo na po si bay le Voy ni sila zar moya ten upa tan di chin siya tlak ta kan di puwalin sila zar moya zay play le tur karon tlange haron tiya avan in nerem chawem tro vikung te ka shemi lo heron so ya ka playlist salom sambok ne ni nu papon lo ngai thla sela amara chi choi hun lai te nei khom te a hun chole me don boxia daruk thleng hun kan mang ho do na tu hun bikatan he an lu ngai cha tur ngai pu dang tro vikung te ale tu na chuan ikir leng u ti la saizik pui sai lo sakin ngai thla anga he la hi atuna FM zoi mun sang sang long wa tu zong zong te habik ta kin tu na SMS ron ton tu lom chun vi kung te tan big liu liam ni sela ilonga thado nia ikir leng u sai sik pui sai lo ilonga thau

kanai thak ta kha ikir lengu ti hla ni ran satu kha saizik pui sai lo hone vikung te henin tungain bil tu pastor reverend dr lal choi moi khani emran ti ya ha puchoya haniya bil tu pastor thatak tho thang thatak mai kan nei le a tingai ron sri thai le o vikung te a puchoya nge khani e oletuna chuan sil ming moi zai kan ngai tha anga khovel buaina ti na sakan ngai tha anga he la hi tuna fm zo iza point pasare lo ngai tha tu te dam do in na changa lo ngai tha tu zong song te big takin intan karon hla ne

tidam theilo sikpai turin manhel su wandoi wang ain du khan sual wanga HIV AIDS kai antam jok ruilo la film khurla HIV chu ama in om tiro singnun jin ko nga positive la HIV AIDS laka low negative ang cheti hi sinot social front som che ani e

0: Sorkar damdo ina ICTC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang kuchalaute andam le vathe inan le taksatsak na anlaw nei thei nan Dr. Tipon Cha anti berani. Naupangin kuchalaw anei vele ORS le duiri lamzi tamthei ang birpek ngal vattur kuchalaw are ma ORS pek chunzom rengtur. Kuchalaw hiyan taksa at duiri lau na dehydration akhen thei. Dehydration inei lau nan ORS le zingki ei vattur niya.

kanai thak takha ka chaknalal pa ti hladia arun remtu te kha dorpui pastor bian sai bolte anne lunglei presbyterian court te na ka thiam to ang ti lan remilongai thak chunjamang u

Pastor Bill Zaipol tena danglam ngai lo ti lan rem kan ngai tha anga la hi tuna FM zo lo ngai tu song song te a big takin SMS kala ga dot masak ber ke wala uluk takin lo ngai tha sela tin ke wala inu tan po ni sela uluk takin ni lo ngai tha don ne

In pei thoi ro ti la kan ngai tha a ronem tu te kha sai tuol pastor bian zai pol te ne ale tun tum zai pol te na pathian fo na hlan rim kan ngai tha nu ber tur ta chuan dor pui pastor bil zai pol ten van ram moya ti hlan rim kan ngai tha anga ela hi tu na fm zo oi zapo in pasari lo ngai tha tu zong zong te le zai pol zai ngai na mi zong zong te in ta ni sela hemi kan tha zo dar sa relation vehen rj cham cham hoin sapla lamoi tak tak kan hai thachun zum le do na ni

Agas fani ay zol FM zo oi zapo in pasari hingai tlame ka tun a hien da riat na pela ala tun tuma hien in zai fakin hun kan mang ho le anga pathian fa na hla zai thiem tak tak te kelarin kimi si la khit pui le langai omi te ne na tangin kan ngai la chole do ani ain khom ban te a hun chau ta boka amma salama amma lama lalong sms ronthon lemlo te point la shung lovin ronlut ula inkom in ban vele ronlut hal zung zung ulatin tuna longai thamek tu te point la shung hau lovin sms whatsapp in ronthon chun zom zel do ne ale tun tuma kana tham sak ber tur tan chuan kelarin kimizai kan ngai tha anga inun an chiar ti la sak ilongai tha u

Kan ei thak taka inun an chair di lan ia haran satuka gelarin kimi ane. FM zoi za poin pasari ngai tla meka zai fakinun kan mang chau meka hun man puiti chanar je mal soma kania ei kan sai to ngin dariat kan thleng chawa kan pel chau ta then khat te ching khom te pokan bang to mai thaya tin in khom rem chang che lo te pokha kanom chuan SMS ron ton takin tla shung hau lo ula ma muni ten an soi va in khom lo de nga ti vel kha chuinga ma ngai lo tur ani WhatsApp la ma te SMS la ma te khan ron ton char char ula rem chan dang ang zeling karon cher chuk le zel do ani min veng tu chiral pa ani ti la kan ngai tha anga si wala rhet pui sakania hen lai tu na FM zoiza point pasari mun sang sanga longa tha tu zong zong tein tan karon la ne

Kanai thak ta kha min veng tu chulal pa ani ti hla ni harun satu ka si vanal shiat puya ani lalim puya fal kon veng lai ron langa rj prele tur khana ma ta le lungai thave jong jong tan le rj jong jong tan le dor puya ka thian te jong jong tan le da lona ka thian te ta an ron ti ya ale lalim puya thian te jong jong kan uluk tak ke ne lungai thla don ya PC Jessica Iron lang chun zum le ya RJ Masilo le ta mo next kai ta na ron tia ale nang po uluk tak kini lunga cha don ya VR April Girl na ron nga i play le tu zong zong ka RJ zong zong ta na ron tia uluk tak kin kan lunga tha nga tin nang bon uluk tak kini lunga cha chun zum zel don ya Kiran re lo ti la lang o mis sak kilunga thang

kanai thak ta kha kiran ren lo ti la na ya haron satu kha nal ngai omi ane si vanar phil pui zai kana thazi velenga pathian fa te ti la sakilungai thang u

kan ei thak ta kha angil ten anom pui ti la ne an sa tu ka zoram chani ane fm zo isa point pasari ngai tham me ka tu na kan hun man lai me ki facebook lam han live fan ya maro chu signal lampang a chak tok lo wang kha hin live kha an khai lak de ule ka tu na hen kan tran thale ya maro chu hei signal lampang khala chiang kuang hlei thei tlat lo maya ro chang tu zong zong te facebook lama kan program live lo chang tu zong zong te in the vai chung a khan mi che thiam na kan dila ai kan ti thei pi lam mania signal a that le vele ron chun som le tura ngai na thang zordan limbalin ka kai lo wang ti la zetlal than zula sakan ngai thanga tu na kan hun man lai me ki kan sei non le lo kanga arjes choice hun man khania pathian vona hla kadu zong te kan ngai thania ngai thatu te pon melo lut puya ka lati chote thinung lati tak sa te melo trom pui cho zel turin kan somol mol cheu ni zordan limbalin ka kai lo wang he la du ve tu zong zong te intani sena thang sa tu hi zetlal than zula ani

Gan ei thlak ta kha zordan limalin ka kailo wang ti hla ania aron sa duka zet dal than zula ani akas mani zol fm zo is a point pasare ingai thla meka tu na hian artist choice e pathian fan hla hun kan mang meka hun tamzok nei achakom khop mai hei facebook lam kan live zain page kan tlung lo khop mai a internet connection te chaklu tuklo wa minongai thla milo thir tu zong zong te poi kan ti khop mai a mara sa ti thai utu kha om si lo wa kan in mang tha na kan in thla na kei man kei ma bikin a ke mang tha na tu ra tan chu wan ra moi ti hla ke la thali na sak kan ngai thla nga e lai tu na facebook lo milo thir tu zong zong te le sms ron thon tu zong zong te tan karon hla na hemi kan thlak zo dar so matra kan rj cham cham hoin sap la la moi tak tak e thlak tu ram zuyang